ọgwụ ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọ ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori a ga-eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ahụ ahụ, ejiri esi nri, ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọkọgwụ ọwụna nyụrụ mkpume ya nyụpụ ya na akpana. Akụ ọwụna fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee.

onye na-apụta ịzọ ọkwa onye isi ala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi ekwuola akpọkuola onye isi ala obodo Naijiria Bola Ahmed Tinubu ka ọ rituo n'ọkwa dịka onye isi ala n'ihi na ọchịchị ya enweghị ike idozi nsogbu ihe isi ike nakwa ọnọdụ nchekwa na n'ama obodo Naijiria aka. Obi mere ya bụ ọgbụgbọ oku na ndepụta Obi pụtara n'igwe mgbasa ozi X ya ụnyaahụ bụ ebe ọ nọ tụgharịa uche banyere akụkọ na-efegharị na onye isi ọchịchị mba Britain Keir Starmer agbaala arụkwaghị m. Ọ kọwara ya dịka omume na-egosipụta nkwanye ùgwù n'ijere ọha obodo ozi. Nwamadị ahụ onye gọvanọ ochie na Anambra steeti kwuru na ọchịchị onye kwa uche ya kwesịrị ka ndị ọchịchị taa onwe ha ụta ma ọ bụrụ na ha enweghị ike imejupụta ndị obodo ihe ha kwere ha na nkwa. N'iji ọnọdụ gara aga na ọchịchị obodo wee maa atụ, Obi chetara na tupu Tinubu abanye n'ọchịchị, ọ katọrọ ọchịchị onyeisi ala ochie Goodluck Jonathan n'ihi ọnọdụ nchekwa nakwa ihe isi ike n'obodo nke gụnyere ntọrọ atọrọ ụmụaka ụmụnwaanyị Chibok. Ọ kwudosiri ike na ọtụtụ ihe ndị Tinubu kwere nkwa na ọ ga-edozi n'ọchịchị ya akala njọ kemgbe o were ọchịchị, ọkachasị na ngalaba nchekwa, ọkụ latrik, ikpochapụ mpụ n'obodo nakwa ịhụ maka ọdịmma ndị obodo gbaa gburugburu. Obi mere arụmụka na ọnọdụ obodo Naijiria ugbu a kwesịrị ka ndị isi ọchịchị obodo gwa onwe ha eziokwu. Ọ kwudosiri ike na ndị obodo ịjụ ase banyere omume ndị ọchịchị bụ ihe ziri ezi. Ọ gbara onye isi ala ume ka ọ rituo n'ọkwa ozugbo ozugbo. Ngalaba ndị uwe ojii na Lagos steeti ekwupụtala ntiwapụ ogbunigwe n'ahịa ngwa akpụkpọ ụkwụ dị na Mushin, Lagos steeti, bụ nke merụrụ otu mmadụ ahụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na Lagos steeti Fatai Tijani bụ onye mere ya bụ nkwupụta n'okwu ya nke ya na ndị ntaakụkọ mekọrịtara n'ọgbọ ihe mberede ahụ gbughere na ezobere ya bụ ogbunigwe n'okpuru oche ndị na-eme njem n'ime ụgbọala na ya bụ ogbunigwe tiwapụrụ mgbe a gbanyere ya bụ ụgbọala. Onye kọmishọna kwupụtara na otu onye nwere mmerụ ahụ n'ihe mberede ahụ na ebujekwalanụ ya ụlọ ọgwụ ozugbo maka ọgwụgwọ. Ọ gbara ume nye ndị bi na gburugburu ahịa ahụ nakwa ndị na-azụ ahịa ka ha wetuo nnọọ obi n'ihi na ejikwala ya bụ ọnọdụ. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara ugwu na ndịda Enugu steeti n'ụlọ nnọchite anya obodo Chimubi Atụ egbughiela mmejupụta ya kemgbe ọ malitere ọchịchị. Ọ rụtụgara sịrị aka mmejupụta ya na mpaghara dị iche iche nke gụnyere agụmakwụkwọ, ahụike, nkwado ndị ntorobịa, mbawanye akụrụngwa, nchekwa nakwa ntinye ọnụ na mmebe iwu. N'okwu ya n'emume mgbasa ozi e mere n'Enugu, onye omeiwu ahụ kwuru na ọchịchị ya lekwasịrị anya n'ịrụpụta ọrụ ndị ga-akwalite ọnọdụ ndị obodo ya bụ ndị ọ na-anọchite anya ha. Atụ kọwara na ihe ndị o mejupụtarala gụnyere inye ụmụakwụkwọ 800 agụmakwụkwọ n'efu, ịkwụrụ ụmụakwụkwọ ụgwọ ule WAEC na NICO, ịrụgharị ụlọ ule sayensị na mahadum Enugu State University of Science and Technology, tinyekwuru n'ọtụtụ ụlọakwụkwọ sekọndịrị ndị ọzọ, ịrụgharị ebe agụmakwụkwọ ụfọdụ ụlọakwụkwọ praịmarị iji kwalite ọmụmụ. O kwuru na agụmakwụkwọ bụ ọgbụrụgbụ ọrụ kacha anụ ọkụ n'obi. Onye omeiwu ahụ gakwara n'ihu kwuo na ọ kwadola ụmụ nwanyị na ndị ntorobịa karịrị ọnụọgụgụ 350 ịmụ aka ọrụ dị iche iche, ebe ihe karịrị ndị ntorobịa 200 anatala ọzụzụ nke nwa bekee kpọrọ Artificial Intelligence AI. Atụ agakwala n'ihu tinye ọkụ okporo ụzọ n'ime wọdụ 26 iji kwalite nchekwa nakwazi mmejupụta ndị ọzọ. Onye ntaakụkọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio Ifeanyịnwa Ogbue zibatara ozi na onye omeiwu ahụ kwuru na mmejupụta ya bụ n'ihi ọchịchọ ya ịkwalite ndụ ndị ime obodo ya ma hụkwa na ndị ime obodo mpaghara ugwu na ndịda n'Enugu ritere uru ezigbo ọchịchị. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

abụrụna ịka na-esonyere anyị matakwa na ọ bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM. Enugu ka akụkọ nke ihe a si na-abịara gị n'ihe egwuregwu. Otu egwuregwu Manchester City na Chelsea enweela nkwekọrịta ego euro nde 20 iji pịachie nkwekọrịta Chelsea na Enzo Maresca. Maresca ga-emezi njem gaa na Manchester ịga mejupụtacha nkwekọrịta ọnọdụ afọ atọ n'otu egwuregwu Manchester City, dịka a na-atụ anya na ọ ga-anọchi anya nwa amadi Pep Guardiola, bụ onye pụrụ n'otu egwuregwu ahụ na ngwụcha oge egwuregwu gara aga. City ahọrọla nwa amadi ahụ si obodo Italy kemgbe maka ya bụ ọrụ n'ihi mmejupụta ọma ya dịka osote Guardiola n'oge egwuregwu afọ 2022-2023. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment, nwaanyị onye mmejupụta akparamagwa na-eji je Nollywood ekwuola na tupu ọ bụrụ onye ama ama, ọ chọburu ịbụ onye ụkọchukwu Reverend Sister. N'okwu ya n'emume ajụjụ e mere ya, nwada ahụ kwuru na ọzụzụ ọ natara n'okpuru ụka Katọlik kwalitere mmụọ ya inyefe ndụ ya n'ijere Chineke ozi, dịka osu si kwuo ịhụnanya o nwere n'ebe ndị ụkọchukwu nwoke na nwaanyị ụka Katọlik nọ dị omimi karịa okwukwe, n'ihi na ọ hụrụ akparamagwa ha, ịdị ọcha ha, nakwa obibi ndụ ha n'anya nke ukwuu. Nwada ahụ rụtụrụ aka na ọchịchọ ya ahụ abụghị mmasị ụmụazị. Ọ gbakwunyere na ya bụ ọchịchọ bawanyere mgbe ọ na-eme agụmakwụkwọ, bụ mgbe o nwere mmasị ịbanye n'ụlọ akwụkwọ convent. N'agbanyeghị na o mechaghịzi chie Sista, osu kwenyekwara na ọ ka na-emejupụtakwa ihe o jiri mbụ ya ụwa site na ya. Ebe a ka ga-eweta akụkọ nke ehihie na njedebe, mana tupu anya na-apịachi, gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Peter Obi agwala onyeisi ala ka ọ rituo n'ọkwa. Ogbunigwe tiwapụla na Lagos Steeti. Chimobi Atụ ekwupụtala mmejupụta ya. Igbo ndị ọma matakwa na ihe onye nwere ka o ji eme ọgọ. Maka akụkọ ka o si eme nakwa akaebe, biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098, maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Ifeọma Bufo na Nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndụkọba. Daalụkwanụ.

0: arapuzie oke na olu dere fa di ka ndi ndu atolu vote ibanye na okwochi no tife ndo ozo kugasi ma na igeji nwayo we na aliputa ai no nyo bio prichi ga no tata akwa na ona bo no no odika ada afuzie ma ima ima na ye na I mean ndi mad na bo no no eje mfambu ofisi amaro mbu ofisi akunko jalo ebo nywe batakwa ma na nke ka mbabu na ya ai ni afuru tata okiu operichi na hazi ihe obuna bu odimma obodo ihe obuna bu odimma na gamniru mba Nigeria kachasi nebo metalo ndi ndu na okwindondorochi ni ibu ifu na enwelezi ndu ezi ndu nobodo okiu chokwode inya kekeme
1: adamu mwada lulu bundi amana ege ntia kenai munu
0: ona no gono onien onwe sifo zo ni ekugo na ebosi okwa nkwo de kayase no okiwu obun ni ngalon tin bayin na bido iga fukaise hazisi anya bo kwa kai malke ne kidi ife bo ebum no bigi na kwa basale fa obe mi ba mitele etinye kene bo bielo ifo na na chizo chichi nani afo isi nye tia oje jeberonwe
1: Ekena ya mwono.
0: No.
1: Nke mbobo na... Nke haburu izizi. Ane kuto kwa.
0: Nchia nchako. Ote nana.
1: Ote ge kube ya. Mambwe Obasanjo na achi. Emo kesi kute kuya. Keta. Ekudite kuya. Otu Nigeria siwe edibu. Mbwe mbo. Aburoka odeta. Wazi onye mwa ebe miri si ba no pi ugboro mana oditarozi ka osede ebe ha gbadoro opa na ekwu okwu agwucha ka onye na achi achi rapu itinye bu uche na izoba ka ona chite ochia afu isi a onaba Nigeria ino ni aketa onye ga ekwetege na oya no afu isi soso oma mbido kwa gba ereba ko were onye ka ọ chọwe dochi onwe ya onya bụ di ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị and ịjụ onwe ya ajụjụ a ịghọta na ebe ha gbado ọkpa na-akwụ wee sị ka ị na-emezi ka a na-achịzi sọsọ afọ isii na ọgba ndabatakwa maka na anyị ma na onye ọbụla na-achị achị na adị na-achọ ka ọ tinye onye ya anọchi ya
0: onye kedu ife ga-egbochi onye chere afọ isii itinye onye ga-anọchi
1: ọ bụrụ igbochi
0: ya na iwu bụ na mgbe ọ chịalụ agba nke ebu afọ anọ chị agba nke
1: ọ bụrụ ihe anyị na-ebe anyị na-eche ihe ha nwa na-ekwu ndị na-eweta okwu akịta bụ ka onye na-achị achị chịa sọsọ afọ isii ka ọ hapụ iweta ihe ndị oyibo na-akpọ distrakshọn ịchọba ka ọ nachite ọ chịrị ha afọ isii ọ pụọ ịchọ ka ịnweta ihe a niile ọfụma nke izizi bụ na ndị na-afụ maka ndọrọndọrọ elekshọn ga-abụ ndị nọrọ onwe ha ha adaza mmadụ onweghị onye ha na-aza onweghị onye ha na-efe
2: onye ọrụ onye bụ nna nna ha
1: thank you onweghị onye na-achị ibia ha ga-anọrọ onwe ha anyị aka enweghị ya n'obodo anyị tata nke mbụ ka anyị si ekwu na ka anyị si ekwu kịta ị ga-afụ na ihe gbasara ikike ọchịchị ka ndị ọcha si wee mee ya ha ekeghị eke ndị nke na-achị president na ndị otu ya gọvanọ nọrọ onwe ha ndị nke nọ na ụlọ nzukọ nọrọ onwe ha ndị nke na ekpe ikpe kwuo nekwa ihe iwu kwuru si dobe iwu otu a nọrọ onwe ha otu a ka esi dobe ya mana tata ọ dịchaghịzi otu ahụ achị iwu onwe anyị eziokwu ọ dịghịzi otu ahụ ọ dịzi ka ndị ụlọ nzukọ na ndị nke na-ekpe ikpe anọchazi n'okpuru ndị nke ọchịchị dị n'aka president na ndị otu ha otu a ka o si dịkwa